onye minista na-ahụ maka ngalaba njem ụgbọelu Festus Keyamo egosipụtala obi aṅụrị ya nye onye gọvanọ Osun steeti Ademola Adeleke maka nkwupụta ndọnye ukwu o mere nye onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu n'emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027. Na ndepụta o mere n'igwe mgbasa ozi X ya, Keyamo kọwara Adeleke dịka nwoke nwere ukwu n'ihi ndọnye ukwu ahụ ọ dọnyere onyeisi ala ngwa ngwa o merichara ọzọkwa dịka onye gọvanọ Osun steeti n'abalị 15 ọnwa ọgọst afọ 2026. Onye gọvanọ ahụ kelere Tinubu maka ihe ọ kọwara dịka nkwado ntuliaka ọma gara n'anya ya n'enweghị nrụrụ aka ọbụla. Ọ kọwakwara onyeisi ala dịka nwaafọ Osun steeti wee gaa n'ihu kwudosi ike na nkwado ya nye ọchịchị nke ugboro abụọ nke onyeisi ala. Na nzaghachi banyere akụkọ mkpokọrịta n'etiti Adeleke na onyeisi ala bụ nke Keyamo kwupụtara, ndị otu ọrụ nọ n'okpuru onye gọvanọ ahụ kagburu ya bụ akụkọ wee kwuo na o nwebeghị nkwekọrịta ọbụla dị n'etiti Adeleke na onyeisi ala banyere emume ntuliaka ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027. Ndị na-apụta ịzọ ọkwa onyeisi ala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC na Nigerian Democratic Congress NDC, Atiku Abubakar na Peter Obi ekelela onye gọvanọ Osun steeti n'otu n'otu maka mmeri o meriri na ntuliaka ọkwa gọvanọ nke na-esote mgbapụta nsonaazụ ntuliaka ahụ bụ nke ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC kpọpụtara. Mmadụ abụọ ahụ gara n'igwe mgbasa ozi ha n'otu n'otu ụnyaahụ wee depụta ozi ekele ha nye nwa amadi Adeleke nakwa ndị obodo Osun steeti wee kwudosi ike na mkpa ntuliaka ahụ dị n'ebe ọchịchị onye kwuo uche ya nọ. Atiku kwuru na mmeri Adeleke meriri gosipụtara ebumnuche ndị Osun. O kelekwara ndị bịara tụọ vootu maka inwe mmasị ịtụ vootu nakwa mbọ ha gbara ịhụ na ya bụ ntuliaka gara n'anya ya. Na ndepụta o mere n'igwe mgbasa ozi X ya, Obi kwuru na ya bụ ntuliaka egosila na ndị obodo nwekwara ikike ịhọrọ ndị ha ga-achị ha. Ọ gbakwunyere na ọrụ Adeleke rụpụtara ndị Osun akwụghachila ya ụgwọ site na ntụkwasị obi ndị obodo ya nwere n'ebe ọ nọ. Obi gakwara n'ihu kelee ndị na-eto eto bụ ndị pụtara tụọ vootu n'igwe na Osun steeti maka etu ha siri kwechiri n'ichekwaba vootu ha. Ọ gbara ndị Naijiria ume ka ha gbaa mbọ sonye na nkwadote maka emume ntuliaka afọ 2027. Ọ gbakwukwara ndị na-azọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha lekwasị anya n'ọchịchọ ndị obodo ma hụkwa na iwu obodo chiri eze oge niile. Onye minista na-ahụ maka ọrụ n'obodo David Umahi akagbuola akụkọ na-efegharị na gọọmenti etiti atọgbola ọrụ ogologo ụzọ jikọrọ Benin na Onitsha. Ọ kọwara na mpaghara ụzọ ahụ nke dị kilomita 125 bụ nke jikọrọ Benin na Onitsha abụghị ihe a ga-akwụsị etu ahụ n'ihi na a nabatala ya bụ ọrụ. Umahi, n'okwu nke onyeisi nduzi mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze na ministri ahụ Mohammed Ahmed, kwuru na nchekwasị obi nakwa mkpesa niile gbasara ya bụ ọrụ bụ n'okpuru iwu ọrụ na-achịkwa ya bụ ọrụ ka a ga-ekwu ya. O kwuru na okwu gbasara ihe ịma aka gbagasịrị ọrụ ahụ gburugburu abụghị ihe a ga-ekwupụta n'ụzọ ga-akatọ akụkọ gboo gbasara ya bụ ụzọ nakwa ọrụ ngo ekwesịrị ịrụpụta na ya, tinyekwuoro ọrụ gọọmenti etiti na-arụpụta na mpaghara ala Igbo. Dịka Umahi si kwuo, ọchịchị Tinubu natara ụzọ gọọmenti etiti ọnụọgụgụ 264,000 tinyekwuoro akwa mmiri n'ime steeti ndị na-agabiga ihe isi ike. Dịka ọ na-agụpụta ụzọ gọọmenti etiti ndị a na-arụ ka ọ dị ugbu a, nke gụnyere ogologo ụzọ awara awara jikọrọ Enugu na Onitsha, bụ ebe emepegharịrị awụrawụ ụzọ awụrawụ kilomita 15 n'ọnwa Eprel afọ a. Onye minista ahụ kwuru na gọọmenti etiti amalitela ileba anya n'okporo ụzọ awara awara bụ ndị nke gọọmenti etiti kwetere na ha ga-arụ n'afọ 2025. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

Obronne kan esonyere anyị matakwa na ọ bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka akụkọ nke ihe si na-abịara gị n'ihe egwuregwu. Akụkọ ekwuola na onye isi egwuregwu obodo Portugal Cristiano Ronaldo ekpughela na oge egwuregwu afọ 2026-2027 nwere ike ịbụ oge ikpeazụ ọ ga-esonye n'egwuregwu bọọlụ. Onye nta akụkọ egwuregwu bọọlụ ama ama Fabrizio Romano kpughere nke a na mbipụta o mere n'iru akwụkwọ Facebook wee kwuo na Ronaldo kwuru na ọrụ egwuregwu bọọlụ ya nwere ike ịbịa na njedebe. Ronaldo ịla ezumike nka egwuregwu bọọlụ nwere ike iweta otu n'ime ọrụ egwuregwu bọọlụ n'ụwa na njedebe, nke na-ezute ọtụtụ iko oburula ma n'obodo ya ma na mba ofesi. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ Entertainment, onye egwu ụka si n'obodo Nigeria natarala nturugo Mercy Chinwo adọtala igwe mmadụ n'emume agụmegwu ụka n'ime obodo Suriname dị na mpaghara ndịda America n'emume agụmegwu jikọrọ okwukwe na omenala ọnụ. Emume agụmegwu ahụ bụ nke e mere na nso nso a dọtara igwe mmadụ ọkachasị ndị ntorobịa bụ ndị gbakọrọ n'uhuruchi ife Chineke gụọ egwu ma kwalite mmụọ. N'akụkụ nke Chinwo, ya bụ emume akanyerela ya mmejupụta ọhụrụ ọzọ wee gosipụtakwa ike dị n'egwu ụka ma n'obodo ma na mba ofesi n'agbanyeghị asụsụ na omenala ndị. Ebe aka gị wetakọ nke ihe na njedebe mana tupu anya na mpechi gịrịkwa nụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Festus Keyamo ekeleela Ademola Adeleke. Peter Obi na Atiku Abubakar ekeleela Gọvanọ Osun Steeti. David Umahi akagbuola akụkọ na-efegharị banyere ịtọgbọ ọrụ ụzọ Igbo ndị ọma, matakwa na ihe a gba n'aka ejighị enyo ele ya. Maka akụkọ ka o si menakwa ka ebe biko kpọtụra na ekwentị 0916-4577-098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank. Ntokoba, kemesianu.